0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka

sa mga nakakita. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano.

0: The internet says hits for all.
1: Your classic hits.
0: And today's hits. All hits 24.
2: ERJ Remix.
3: Kani karumpay manglo na ko sa tanan ng mga truck. Bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ. Na yung mga truck, napagani mga motor. Nga nagapatay.

0: is DRJ Remix.
1: Kani karong paimangnonad ko sa tanan nga mga truck. Bisan unsang sakyanan na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapatukan.